Ewena wa shiva lesh, kali kamina na na china msakas ni vangali wami. Ewena wa shiva lesh, kali kamina na na china msakas ni vangali wami.